Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.

0: kami suba na. Na mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupur niya, buige ya. Telo manang waktu kuran. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemardo. Bisega kupur kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulo mayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maro niya suba. Kuno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maro do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Daun pertas. Iya ga pertas to. Kuno kuyako suba. Daun pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncut tinya na. Dia gemisik kutek yang pun, eh. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Marmnya. Kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.